for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katrupa, excited!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen and glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Tugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Ting. Couple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda. Sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santhone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkap

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa. Excited.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdunig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas ng Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa labutika.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. At always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katrupa, exciting!

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: It's safe.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mando. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Mga katupa.

0: exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,

0: sa ako, anak, nakadungog na kuan ng turbo.
1: Oo, Mari.
0: Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo! Food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo! Wagas ang lakas!
2: Turbo! Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain!
5: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.
1: FM.
3: Mga katupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
10: Siguradong ginhawa ay hatid.
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahit na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
12: Sa ako si Paul sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: exciting.
1: XFM.
2: FM.
3: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kabiyanaton ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diri mo mabalakyan. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwesa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 6:08 sa aga, mga katropa, iniag Express Balita Sunday Edition.
2: XFM News.
1: Petsa 2 ang bulan sang Agosto 2026. Ako si Katropag Ed Sese.
3: Kagakulman si Katropag Wendell Balinario.
1: Kagyari na mga nagapangunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: PNPNIR na alarma sa pagkabig sa Bacolod sa hotspot sa exploitation kag sexual abuse.
2: XFM News.
3: Babaye pilason matapos ginluthang sa riding in tandem sa Banwasang Calatrava.
1: 19 kag ka mga negosyo sa Bacolod liwat na nabuksan matapos ang compliance sa business permit.
2: Express Balita.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: DOE nagtukod sa task force agud tunan gamadulang systems loss sa bulanan ng charges.
3: Dugang pagid nga sa kasang presyo sang gatong sinigasimana bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East.
2: XFM News.
1: Sa Balita Internasyonal.
0: Express Balita International News.
1: Linibo ka mga migrante alin sa Morocco ang nakatabok sa border sa Espanya.
2: XFM News.
1: Sa aton nga balita sa sports, mga katropa, Alex Ayala. At DLT. Ang anay Grand Slam champion Naomi Osaka.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, si Aura Brigilia nagpangayo isang sorry matapos nga ma-misinterpret ang comments ng isa ka netizen.
2: XFM News.
1: Kag sa ito nga balita special, ibalo nato na kung sa diin makita ng pinakadakong Venus flytrap.
2: XFM News.
0: Express Balita.
1: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto ka makabulig gid sa inyong ikayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
1: Ang kaundan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginakabig nga maka-alarma sang Women and Children Protection Desk Police Regional Office Negros Island Region ukon WCPD Pro NIR ang pagkalakip sa syudad sa Bacolod sa hotspot sa areas angot sa online sexual abuse and exploitation. Sunod sa kay Police Captain Wilma Silva, agad sa WCPD Pro NIR, sandig sa pagbantay sang pila ka mga non-governmental organizations, nagagwa nga nalakip sa top 20 ang syudad sa Bacolod.

0: bugos kapungsod. Dugang pa ni Silva sa digsayla nga investigasyon. Gayon palabot na sa International Law Enforcement Agencies ang nasabit nga kaso kag sa karon nagabadayon ang pagkuha sang dugang nga mga detalye angot sa illegal nga operasyon. Sa ikaduhang quarter sang 2026, walo ka mga menor de edad ang natigayon nga ma-rescue sa mga otoridad. Kag sa ikatlong quarter, iniyang nadugangan sang dua nga nagdangat sa pulo ka mga kabataan ang biktima sang pagpang-abuso online. Sa karon, bayaran na sila sa mga persons of interest kag ginahibalo pa kun iniyang organisado bangod dili ang ginabaligya online kag dagdangat sa luwas sang pungsod.
1: XFM News.
2: Pilason ang isa ka babae matapos sa naging tiro sang wala makilalaan nga suspect sa Borok Konporok Bayanihan, Barangay Suba, Banwa sang Calatrava, gamisang Hulyo 30. Ang biktima gin kilala kay Nene, 21 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Calatrava PNP sakay ang biktima sa iyang motor kag indi ang ginasundan sang isa pa ka motor nga may naga ang kasanay. Pagkadangat sa lugar sang insidente, gilayon ni Nene kag tiro sang angkas kag naigo ang biktima sa iyang sagang na wala nga kamot kag natuong gapaa. Pagkatapos ng insidente, gilayon man nga nagpalagyo mga suspect padulong sa naula matumod nga direksyon. Samta ang biktima naman gilayon gindala sa ospital kag padayon sa karon nga ginabulong. Ginahibalo pa sa kapulisan kung anong motibo sa insidente kag nakuha sa lugar ang tatlo ka basiyo sang caliber 45.
1: XFM News.
0: Pagkapangayo sa redesign, Bacolod City Government sa Department of Public Works and Highways. Bukod di pa WAH para sa discharge ang diversion channel, agud mapauswag ang kapasidad sini sa pagpagwasang tubig kagbalikawan ang pagbaha sa pila ka mga lugar sa syudad. Inikasunod sa pagbaha nga natabo sang Hulyo 28 kung sa diinobserbahan sa mga opisyal nga naglubudayon ng tubig matapos nga ginabrihan ang bugos nga diversion channel. Sunod kay City Engineering Office Head Engineer Loben Rafael Ceballos, ang outlet ukon discharge ang diversion channel may sukod lamang 1.3 or 1.5 metros. Bisan pa nga ang diversion channel mismo may dimension nga 3 metros. Bangod sini, hindi makagwasing gusto ang madamong atubig sa tiyon sa mabaskog nga ulan. Dugang pa ni Ceballos, mayara sa mga flaff gate nga konektado sa apat ka mga pumping stations apang isa maniningag ginatanaw nga kabangdanan nga nagpahinay sa epesyenteng pagwasang tubig. Luwas sa ginapasangyog pasang o luwas sa ginapangayong redesign. Mag-request man ang syudad sa DPWH nga ipabili ng permanente nga pag-abri sa sluice gate kag isara lamang ini kung may nagapadulong storm surge. Nagabati si Ceballos nga mas epektibo ang padayong pagbukas sa sluice gate. Bisan pa sa tiyon sang high tide, agud mas madali nga makagwa ang tubig kag malikawan ang pagbaha sa mga lugar nga perme apektado.
1: XFM News.
2: Ginakumpirmar sang kapitan sa barangay 39 nga nasamo ang pangayaw kag mga residente sang iyang barangay nga nagaistar sa idalom sang Lupit Bridge sa ginahamtang sa barangay Singkang Airport syudad sang Bacolod. Sino sa kay Didante Danoy indi tanan nga nagaistar sa idalom sang Taytay ang iyang residente bangod mayara sa mga pangayaw nga nagaistar sa lugar kagikan sa barangay Hanumanan kag syudad sang Bago. Dugang pa ni Danoy, magkapila na kabeses nga gitpahalin ng mga naga-star sa idalom sa Taytay apang nagabalik bangod din aligar ginihimo ini nga drug den kagarada ang ilang mga palang abuhian. Kumadumduma nagluntad ang pagtaas sa level sa tubig sa suba bangod sa pag-inulan sa kabukiran kung sa diin may mga panimalay sa dalom sa Taytay kag ini ang ginkahangawaan ni Mayor Greg Gasataya gabisa nga Hulyo 30.
0: Patay ang isa ka lalaki matapos ka ginsungay sa iyang karabaw sa Purok 7, Barangay Kiwi, Banwa sang Inigran, agas ang Hulyo 30. Ang biktima ginikilala sa kailya sa rural, 38 anyos, isa ka mangungumang kagresidente sa nasambit ka lugar. Sa digs investigasyon sa Inigran PNP, na nagubang live-in partner sa biktima kag nakabatini nga may aras ang nagapangayos ang bulig kag gilayon sini nga ginkatuan ng lugar. Nakita sini ang biktima nga may aras ang pilasalawas tugas ang pagsungay sang karabaw apang padayon nini nga ginatake sang ginatake lalaki sang sapat. Nagkagwas investigasyon ang Carabao nag-edad sang 7 katuig. Pagkatapos ng insidente, giningagaw dalang biktima sa ospital apang giniang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
1: XFM News.
2: Nag-aprobar ang Seguridad ng Palunsod sa Bacolod sang duha ka resolusyon nga gin-author na dai Councilor Attorney Cesar Distrito ka Councilor Pausi agud pa baskogon na ang pagpreparar sa siyudad batok sa posibleng epekto sang El Nino ilabi na sa supply sang tubig ug food security. Sa unang resolusyon ginparawagan ang Basiwa Prime Water City Engineer's Office kag iban pang ahensya nga paligunon ang programa sa water conservation mangitaman sang dugang at tuboran sang tubig kag maghanda sang contingency measure sagod masiguro ang padayong supply sang tubig sa syudad. Samtang sa ikaduhang resolusyon na agin pangayo sa City Agriculture Office, City Veterinary Office kag Department of Agriculture kag iban pang mga ahensyang pagpatuman sang tikang para maprotektahan ang mga mangunguma, mangiisda, livestock raisers kag supply sang pagkaon pagi sa programa batok sa epekto sang tig-ilinit. Suno sa kay distrito kagsi ang timprano nga pagpangadam kag koordinasyon sa mga ahensya importante agod mapreparahan ang posible epekto sang El Nino sa pangabuhi sang Bacolod noon kag siguro man ang water kag food security sa syudad.
0: Ginbuksan ni Watts ang business permits and licensing office sa BPLO, kag City Legal Office sa CLO Enforcement Team ang 19 ka mga commercial establishments sa Bacolod City matapos makakompleto kag makaproseso sang ila kinahanglanon para sa business permit. Sunod sa kay BPLO or sunod sa BPLO, gilayon nga gintugutan nga makabatayon sa operasyon na mga establishmento bangod nakakomply na ini sila sa mga requirements sang syudad. Or nakakomply na ini sa mga kinanglanon nga mga permits kagiban pa nga mga regulatory requirements sa syudad. Samtang wala naman natigayon ang pagpatuman sa closure order batok sa mga computer college matapos nga matagani ni isang kaigayunan nga makasecure kag makakompleto sa kinanglanon nga mga permits. Nagbukas man liwat ang isa ka kilala nga bar and restaurant sa syudad matapos man ini makakompleto sang tanan nga mga requirements para sa business permit. Kabahin sa padayon nga kampanya sang syudad sa pagpasiguro nga ang tanan nga negosyo nag-operar sunod sa mga lokal nga regulasyon.
1: XFM News.
2: Apelasyon sa Pilipinas sa Amerika nga mabuksan liwat ang exportation sa blue crops. Yara na sa top priority sa Agriculture Department. Sunod sa kay Cabinet Secretary Benhur Abalos nga sa nagbisita ni sa pungsod sa U.S. Secretary. O kung nagbisita sa pungsod sa U.S. Secretary of State Mark Rubio sa nagligad niya si Managit Palambot na sa iya atensyon ang ining bagay kaginalauman nga maaksyonan na ang nasambit nga appeal sa nahibaluan nagka-apekto na sa madamo nga blue crop pickers ang padayon nga ban sa produkto nga halin sa Visayan Sea. Kabahin diri ang napiktuhan ng ginatos ka mga Sarabianon nga yara sa pagkuas ang blue crabs kag yara man sa planta nga nagaobra. Isa sa mga tika nga ginhimo sa Vanuago mabuligan ang blue crab speakers amo ang ginhiwat nga eat all you can promo sa nagligan niya sa Sabado sang gabi.
0: Ginakabig ni Cabinet Secretary Benhur Abalos nga pinasahi ang taga Negros kung ayuda ang pagambalanon bangod sa madamo nga nakambit sa benepisyo. Sang nagligad nga Biyernes, iyagin pamunuan ang pag-turnover sang financial assistance sa 601 ka mga barangay sa tag 200,000 pesos. Ini ang gamiton sa pila ka mga proyekto sa socio-economic kag para sa mga scholars sang barangay. Kapin sa 6,000 ang tumalambong upod ang mga mayors kag congressmen. Suno kay Abalos ang iyang helikoton sa Negros ang kabayin sang pagkabalaka ni President Marcos sa sitwasyon sang taga Negros nga nagapangatubang sang madamo nga krisis. Sang nagpamuno man si Abalos sa panagtag sang tag 10 ka kilo sang bugas sa 1,000 ka mga puluyo sa ika-4 nga distrito.
1: XFM News.
2: gin palabot ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kay MPBL CEO Joe Ramos ug ipaabot ang iyang kabalakaangot sa basketball players nga nagrepresentar sa ngalan nga Bacolod Mascara. Inikasunod sa nagadamong negatibo nga mga reaksyon na kag komento sa publiko bangod sa ilapigaw nga performance na nagkalain-laing hampang kontra sa iban nga probinsya. Sunod sa alkalde nga Luyag sini nga mambistigaran kung ano gid ang matuod sa sitwasyon sang tima apilar man niya nga kuhaon ang paggamit sa mascara kag mas maayo pagid kun hindi na pagdaloon ang ngalan nga Bacolod sa team. Nahibaloan man nga kadamaan sa manughampang sa kuponan ang wala sang koneksyon o nga roots o kon pamilya sa Bacolod City. Samtang sa pinaka-update na marunhing update, ginban sang MPBL ang nasambit nga team.
0: Express Balita. Katropa nga ito ang mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day. Express Balita. Dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Express Balita. At naman padulungan ang countdown sa aton balita nasyonal.
4: Express Balita. National News.
0: Ang presyo sang langis nagtaas ang Miyerkules sa world market pagkatapos ginatake sang Iran ang isa ka base sa Estados Unidos sa Jordan. Bisan pa sa pagtaas ang presyo sang langis, mayarang yapon sa pagnubo sa kabilugan. Ang pagnubo sang presyo mahibo nga madula nga kagbagaresulta pa sa isa ka hugna sa pagtaas ang pump prices sa sininga semana. Bangod sa mga pagbalos nga pagatake gikan sa Iran kag US. Sang Miyerkules, ang Saudi Arabia kag ang Estados Unidos nag-anunsyo sa pagpangatake sa mga bases sang militanteng sa Iraq. Samtang ang kalyadong Estados Unidos ng Israel kinakusaran ang Iran-backed Hezbollah sang paglapas sa truce. Ang international nga talaksan nga Brent oil futures nagsaka sang halos 8% sa $90.74 kada bariles.
2: Department of Energy o kung DOE nagtukod sa isa katingkog na task force sa pagpauswag sa plano sa administrasyon sa pagdula sa mga balayran sa system loss kag sa value-added tax sa convert agikan sa mga balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Sino sa DOE ang task force ang ginabugusan sa Energy Regulatory Commission o kung ERC, National Electrification Administration o kung NEA, kag Electric Cooperatives. Tinutuyo sini nga matun-an kag mapreparar ang mga pagsulundan kaghagna nga kinahanglanon agod mapatuman ang direktiba o kondirektiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Madumdumana nga sa iyang State of the Nation address o konsona ginhinyo sa presidente sa Kongreso nga amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon ipera agod lubos nga dulaon ang system loss charges kag ang may kantanan sini nga VAT gikan sa balayran sa kuryente politika. Ang DOE nagsilinga ang kinutuyo sang sini nga reforma among pagpanubo sa mulayran sa kuryente, pagamling sa konsumidor kag pagpauswag sa serbisyo sa sektor sang enerhiya.
0: XFM News. Mapaskog gagin panginwala ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano nga naginyo inisang ceasefire sa kay Senator Panfilo Lacson may kantangan sa ilang paginaway sa isyu sang ginaligar nga Ghost Projects sa siyudad sang Taguig. Ang payag ni Cayetano bilang sabat sa post ni Lacson sa social media sa dinggin payag sini nga may isa ka senador nga nagahutik kag nagapangayo sang truce apisar ga wala siya sang ginsambit nga pangalan mga pangalan. Sino kay Cayetano pila ka mga senador ang nagpabutyag sang kabalaka kang ilang pagbayluhanay sa mga akusasyon mahimo makahalit sa imahe sang Senado makahalit sang atensyon sa mas importante nga mga issue kag makapekto sa interes sang publiko. Ngayon panindugan man sang senador nga mas importante nga magtutok sa mga issue kag isang mataas ka presyo sang kuryente kag langis, online gaming kag vaping sa mga personal nga pag ilinawag. Kinpayag man ni Cayetano nga handa siya nga tubangon ang anuman nga legasyon nga ipasaka batok sa iya.
4: XFM News.
2: Ginapanindugan sa internal o international criminal court ngang ila kay Luwayan kag impartiality matapos ginaligar gitawag ni Vice Presidente Sara nga Sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag-anay Senador Antonio Trillanes IV nga papet sa madumduman nga prangkang ang ipahayag ni Duterte sa iyang speech at tubang sang iyang sumulakdag sa guwas ang ICC headquarters sa Dahiga nga ang ICC laptog daday Trillanes kag Marcos sa inakusahan siya ng duhang ginaligara nagkonsabo sa ICC agud arestohon ng iyang amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte may kaantanan sa war on drugs. Ginpabilin man siya nga unconstitutional ang anuman nga investigasyon sa ICC sa Pilipinas. Apang ang tigpambaba sa ICC nga si Orion Mailit nag-insister nga ang tribunal isa ka international nga institusyon judicial nga nagapatungan sa iyang mandato o kon mandato nga may kahilwa ayan kag neutralidad suno sa Rome Statute. Ginkaruman sa ICC nga hindi na sila maghatag sa particular nga reaksyon o kon personal na komento angot sa aktual nga tinagapagpayag sa bris o kon vice presidente.
1: XFM News.
0: Katropa ang aton nga mga balita nasyonal ang ginatulong sa inyo sa
3: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: XFM News.
0: Para sa aton balita international.
1: Express Balita International News.
0: Si President o kung Presidente Donald Trump sa Estados Unidos ang nag-anunso sa isa ka kasugtanan para sa bugos nga pagdisarma sang Hamas. Ginahatag nga nagatawag sini nga isa ka critical katikag padulong sa isa ka bagong gobyerno sang Palestine kag Gaza. Ang mga matagas ng opisyal sa Hamas nagsiling ang kasugtanan nga naglabot upod sa Israel nagalakip sa mga provisyon nga nagasabat sa mga armas sang grupo kag ang amatamat nga pag-atras sa mga puwersa sang Israel gikan sa Gaza Strip. Ang anunsyo ni Trump ang ginhimo pagkatapos ka mga sources nga pamilyar sa nagapadayon nga paghambalanay upod sa mga mediators sa Cairo ang nagsiling ang mga Palestinian Islamist Movement na kaswaga padulong sa isa kasugtanan nga nagadalayag sa pagdula sang ilang mga armas.
2: Nagpangayo sa bulig ang mga otoridad sa Quetta sa gobyerno sa Espanya matapos nagbaha ang liniwo nga migrante sa gamay nga teritoryo sa Espanya sa Northern Africa. Ginpangabay ang Madrid nga magdeklarar sa national emergency kag mapadala sang soldado agod babaskugon ang seguridad sa dulunan. Sa mga video nga nakuha sa Tarajal Beach, ginatos sa ka mga migrante kalabanan mga Moroccan ang makita nga nagatabok sa breakwater nga nagadalagan sa higad sang baybay kag mga dalan agod makasulod sa teritoryo sang Espanya. Ang kalabanan sang luyag magkato sa Espanya amo mga pamataan-on nga lalaki, babaye kag kabataan ug pod ang ilang pamilya. Suno sa kay Quetta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan na ang dugang nga puwersa sang kapulisan kag militar agod mapabilin ang seguridad sang pungsod.
1: XFM News
3: Express Manila.
0: Katropa ang aton ng mga balita international ang ginadulong sa inyo sa
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Express Balita. XFM News.
0: Ato naman padulungan katropa ang balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Donato Pagaw, kumustahon si Alex Ayala mga katropa, silingad sinilangad law ano Lunes or Domingo. Dere sa aton sa pugsod Pilipinas mga katropa liwat no nga nagpakita sang iyang kakayahan ining aton na Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala pagkatapos niya makuha or makamarcha no padulong sa finals sang Bobadilla DC Open ini pagkatapos sang iyang madinalag-on nga 6-4 6-2 kapag daog batok sa kay Naomi Osaka. Ining world number 28 nga si Alex Ayala, kung nga ara na karon sa world number 25. Ini ayagin pakita ng isa ka superb o kung pinasahi nga pag daog sa four-time Grand Slam champion nga si Osaka. Sa sulod sa isa ka oras, kag 16 ka minutos para siya maka-advance sa first finals sa WTA 500 level. Sa una mga katropa, no? Sa actually sa first set, nag-tie pa ni sila sa 4-4. Kag ining si Osaka nakasave sa tatlo ka break points. No? Pero nakakommit sang back-to-back errors nga nagatag naman sa kay Alex Ayala sang pivotal 5-4 lead. Ang si Alex Ayala katropa ang nakapadayon kag ang ining momentum mga katropa, no? Ang nagdulog sa iyo para magdaog batok sa kay Naomi Osaka. Si Ayala sa karon second career WTA final, no, ni Alex Ayala mga katropa, no, pagkatapos ng iyang heartbreaking fashion fashion last year, no, sa Eastbourne, no. Karon siya ang nakaset nga maghampang sa top seeded Jessica Pegula nga napierdi ang Russian nga si Diana Snyder sa 7-5-6-4 mga katropa sa ilang semifinal showdown. And si Pegula sa karon ang napierdi si Ayala mga katropa sang silang nagampang sa Miami Open, no, pero early last year kag amo na karon ang ginahanda naman mga katropa, no, ni Alex Ayala from world number 28. Nagsaka siya sa tatlo ka puntos sa world number 25. So inigaling ranking nila ini depende sa points, no, sa pagdaog nila mga katropa. Kung lantaw naton from world number 28 yara na sa world number 25 ining si Alex Ayala mga katropa. Dawar siya sa mga 5,000 plus points, no. Pero ang what makes kumaga Alex Ayala trending kag viral sa tanan, daw madamo na ka mga defending champions ang napierdiya. That's why daw ang iya kasikatan daw nag-level sa mga ano, nag-level sa mga nagapanguna, no, kung nga mga tennis players sa bilog nga kalibutan. Alas 6:34 sa aga mga katropa, ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton nga Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, ini nga aton nga liniment ka makabulig para ma relax ang mga stress nga mga muscles. Ining may aras ang extra strength kung sa din makabulig man para makarepel sa mga lamok. Ang kahamot sini mga katropa amuning nag-repel sa mga lamok, no? Hindi lang daw pang parelax ang lawas muscles para dami tulog mo sa gabi, no? Makalikaw ka pa sa mga kagat sa mga lamok nga may dala nga mga masakit.
4: FM News.
0: Anong latest sa aton nga showbiz katropa Wendell?
4: Showbiz News. Showbiz balita.
2: Mga katropa, sa tanaman nga showbiz balita ining si Aura Virgilia mga katropa, nagpangayo sang sorry matapos nga ma-misinterpret ang isaya ka comments ng netizen kag hindi mga katropa ang na-replyan nila niya sang harsh words mga katropa. So nagpangayo inisang sorry matapos ang misdirected rude replies ini sa comment section mga katropa. Kaya ti mga katropa, matapos abing nagpa rhinoplasty ining si Aura mga katropa, madamo ang naging bashing o kung bashers niya mga katropa, kadampos ang bashing na tabo from nag-ayo pa lang yung ilong, hambal law ay hambal maayo pa man siya, nag-ayo nakagligtaas na, ginambalan nga hindi man siya angayan, tapos ang gin-compare air siya nga ang iyang peg o kung ang iyang naging sundan sa ang iyang ilong si Katriona Gray mga katropa. Bawing bash pagid siya nga ay layo-layo gid kanong kay Katriona mga mamo na mga katropa. So mga katropa, tungod sa bashing si Aura mga katropa, tigin pagtanggol ang iyang self sa comment section. Madamo sa comment digto mga katropa. Ti ang comment digto daan mga katropa nga daw, ano na bala, daw ka, laban na bala bashing. So, tingin na pang replyan ni Aura, mga katropa. So, ang, ano mga katropa, no, ang, ining nasambit nga comment, galik ko no, doon na misinterpret ni Aura. Kali daw, hindi man tani bala against sa iya. Kaso, tingin na replyan niya, mga katropa, sang rude. No, kahit ito na dalaman siya sa iya emosyon, especially sa mga bashing sa comment section, ginreplyan niya, mga katropa, no, ang nasambit niya nga, ano, nga, tawag ning comment mga katropa sang do below the belt mabala nga tika usually ang mga below the belt gid man mo ang mga
5: masakit
2: comment sa iya o sang mga netizen ti nag ano siya may backlash eh nagbatuan sa iya pero ang sala nga comment ano, ano niya na batuan niya katropang Ed sala to nga ano nga comment ang na misinterpret niya nga pati ato gid replyan niya tinagpangayo siya sang sorry mga tropa matapos nga na ano na ano niya no na misinterpret niya mga katropa ang rasambit niya nga comment at after to mga katropa ang ano no ang comment niya tingin delete man niya after pero amo to yasa sa karong mga katropa so far mayara na nga doon na medyo nagdutay-dutay na ang bashing pero still mayara Japon sang nagapuna sa yayang itsura matapos hindi nga nagpa-rhinoplasty kag sa pagiging ano yan mga katropa no pagiging gay ang pagiging nabash ka mga tao pero sa pasod hindi na ano no ng reason para i-bash siya bala kaya ti mga katropa mayara lang yung mga tao abing at hindi sila bala agree sa amun eh mga homophobic abi pero ti
0: kag-react
2: oo nag-react sila pero ti pwede mo lang nasa utok mo lang man di ba hindi mo na pag-ibutang dira kaya dapat gani let's be kind at ang sine nga online bullying wala kag bashing mga katropa bagat ni ano bala ni Kuya Kim nga ti supposedly kung may hambal ka da dapat sa utok mo na lang no kay kabalo kung gano na sakit na kung ano namang epekto sang imong words against sa iban nga tao madumduman mga katropa nga ti nag commit daan sang suicide ang bata ni Kuya Kim tungod sa bashing online kag ano sa iya no sa mga bashers bala mga katropa no kuwati amo na ka budlay ang ginatawag nga bashing kay sunok man sa mga expert nga social media grabe kin makaguba sa image subong sang tao mga katropa yes. Kay tinga ko yan gagid ako sa social media pero hindi mo siya ma-redeem balang imo nga self amo na ka budlay dira kadasig-dasig maglapta kadasig-dasig ka maguba pero hindi mo siya ma-redeem so forever ka na nga mahabalan laway batasan sa ibang nga tao especially kung hindi na mag-agi sa ilang nga speed ang ano na ang tuod nga ano ba tuod ng tabo ang lain lang tubing nag-agi sa ilang newsfeed so muna na pananawan sa tao sa imo hindi na ma-redeem so mga katropa muna no kasakit kay subong dahil mga tao ga pinagusto lang man comment kaya ba nila ang social media na public man na pero amo na gani ang effect bala sa tao mga katropa dapat we should learn our mistake amo na naginhambal ni Kuya Kim mga katropa so
0: labi na mga netizens kadaan na wala labot mo ang ibang daya makisawsaw makikomento lang makahambal lang
2: balahaw gingaan sila platform gani pero tiyan mo na ang ilagi na pang ubra sa ilang platform dira o so muna kay TV lang o hindi sila makayaw-yaw hindi sila makakomment pero gusto bala tiyan mo kay may
0: pero ining si Facebook ano si na. Aura Katropang Wendel well actually nipas mo na palaway yung ganda di ba madabo na ka mga best nga oh. You know nagwa nga may nakaaway
2: so, gabato siya gabato siya gabato siya daan sa social media. Kung baga kung nabalan siya law IT, malun niya kat ikaw, guwapa ka. Doon ka muna sa balangat type of person.
0: Si Vice Ganda gani, nag-ano na sila before.
2: Nag-try-an
0: niya si ano, nag-try-an niya si Vice. Well, subong yan, di ba, si Vice gani, may araman ano, tikaroon na siya, oo. Wala na, basta't gani, well, sikat ka sa ano, sa social media, di dapat preparado ka sa mga ano, sa mga amo ng mga comment, kabalo ka naman sa mga tao, subog, hindi mo alam binigit kung hindi mo kilala, iba niya, may mahambal lang, makisawsaw lang, or trip lang, sa giban, di kung hindi ka handa, di, that's why may mga tao, ganyan nga, di ba, may mga kilala ka, kung kisa, pangitaan mo sila sa social media, hindi mo dugay mo na di makita, so pangitaan mo wala kay gusto nila ya do private gid ya katabang gilang ala wala iban, sila no
2: ginalain lang ala nila
0: ang iban para, ginalain
2: para ano ba how may freedom sila bala
0: Okay, sige ya. So, inang ato nga showbiz balita mga katropa. Maganda mo ginga salamat ka, katropa Gwendel. Kagang inang bahin sa aton nga programa, mga katropa, ginadulong sa inyo inasang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, mga katropa, no? Ang paborito man ni katropang Wendell, ano ganin nakuha mo ni katropang Wendell? Beneficio sa imo sin eh.
2: Mga katropa, sa atong Santon Gold Coffee Mix, sin ay kape nga healthy na, namit pa, makabulig pa, magpagwapa, magpagwapo sa imo. Bagot ang itong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mga langgay, isang mangosteen, chia seeds, turmeric, kagmayara pag isang glutathione and collagen. And mga katropa, ang kape mo na, skincare mo pa, Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, diba? Kape mo na, skincare mo pa. Di ba may yes. Ano ka da? Real ka dang ginobra before?
2: Yes.
0: Oh, di na to da, nag-upload mo sa liwat.
2: Sige, upload ka to sa page.
0: 6:42 ang atong oras, mga katropa, no, sa atong nga programa, Silingaga Express sa Balita T.O. naman para sa atong nga Balita Espesyal. Sa atong Balita Espesyal, mga katropa, no, ibalo naton, yari-yari, no, record-breaking na naman ni. No? So tanan ng mga record breaking niya ay sugid naton sa inyo, mga katropa. No, pinakadako actually nga Venus flytrap. May Venus flytrap kita dere. May flytrap kita dere sa pungso. May arguro, no?
2: Wala na ko idea. Oh,
0: Venus flytrap daw do tako. Amo na siya no do tako. Pero ini mga katropa, no? May isa ka lalaki sa Colorado sa USA. Araw, oh, ang ano yan, katropa yung dinan. May arata na dire, yung sa isang ano.
2: Wala ko na nakita din.
0: Nahalaman. Mm. Oh, amo na siyang ginatawag nilang Venus flytrap, mga katropa, no? Isa ka lalaki ng taga Springfield, no? Colorado, mga katropa, wala ko sa Colorado, ang actually nakahimuna naman sa isa ka record para sa iyang mga pananom, mga katropa. Ini ang makabig na karon nga pinakadakong flytrap o kun Venus flytrap nga nakakuha sa Guinness World Record, no, as Venus flytrap. Sa ikatatlo, ha? Ikatatlo na ni nga best, mga katropa. So formal nga kinkilala sang nagligad nga bulan sang Hunyo, sini nga tuig, no, ang Venus flytrap ni Jeremiah Harris, no, sa iya kalaparon nga 6.6 centimeters. So kun 2.59 inches, almost 3 inches, mga katropa, no? Kag katumbas sinisa ang isa ka tungaka platito. Oh, tungaka platito. Oh, no, tungaka palito. Tungaka palito o kun posporo, no? Ang measurement sini, mga katropa, makabig nga ginatawag nila nga dakugid sa Tagalog pa dambuhala. No, kung i-compare ako, no, sa mga regular lang nga 2 to 3 centimeters ang kalaparon ng sang sininga mga Venus flytrap. Si Harris, mga katropa, kung Jeremiah Harris, no, kay lima katuig na ni siya, no, lima katuig na ni siya nga ginahimo gating wa nga maka himo sang ininga sa isang pananom, mga katropa, no. And sa karon for the third time nakuha niya sa liwat ang Guinness World Record, no, bilang may arasag largest Venus flytrap, no, sa iyang ano, sa iyang ugsaran, mga katropa, ha. Karon siya ang triple time record holder, no, nga ining si Jeremiah Harris. So ang lugar niya ariyo GJ Montecor, no. So actually ang original nga, kumbaga ining si Jeremiah Harris, grower siya, mga katropa. Nakuha niya actually ang ininga daw kumbaga seed siguro sang sininga tanom sa isa ka German nga si Matthias Mayer sang tuig 2014 pa. Kumbaga ni si Jeremiah Harris ang isa ka grower. Pero nakuha niya Guinness World Book of Records, katropa, sa ipagpatinguan. Yan ang aton nga balita special Silingaga, and alas 6:46 na, mga katropa. Amo naman niya itong mga natipo natin nga mga balita kag impormasyon Silingaga sang Domingo sa inyo katropa station, no, sa bulig sang bugus ka katropa sang 103.9 XFM Bacolod. Kamiyo na ito na ni katropang Wendell ang aton nga mga katropa nga nag-lantaw, nag-monitor sa aton sa radyo kag sa ilang mga Facebook.
2: Yes, sa good morning sa ilan riyaw ni Sir Bonbon Acosta mayong aga. Happy birthday ko no kay Yeksim ta Katahay. Yekem galing Yeksim or Yekem ta Kahay kon Katahay. Good morning and happy birthday kay Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning man sa kay Junior Alegria. Good morning. Ara ginapatamyaw ko no si Joel Habaka King Kong alias sa Igit watching live ko no sa Kapihan sa may overflow sa barangay Makagahay.
0: Good morning.
2: Mayong aga sa kay Sir Rimel Mamilia Bisaya Dibay. Good morning man sa inyo dira. Ginapatamyaw ko mo direwa ni Junior Alegria mayong aga. Kay Lynn Antonio Talde. Good morning. Mayong aga ko no sa XFM Campus sa ilan ni Sir Jelwin.
0: Hello.
2: Kay Sir Domingo, Sir Win Salinas, kay Mamis Pamoreno, kay Sir Weston Villanueva, kay Maricel Largo, kay Diana Bucanic, kay Janelle Lunario. Good morning. Napag-greet yung mga rin ni Ma'am Lynn Antonio Talde, si Ma'am Jessica Gonzalez sa chapter sa Ma'am Bato, Himamaylan. Salamat. Kay Mama Melanie Martisano, good morning man. Galantaw lang sila kuno dito subong sa ato nawa sa Maisitcho Lapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kagi napag-greet niya ang family.
0: Hello.
2: Martisano dra sa May Robles. Good morning. Sa kay
0: Junior
2: Alegria, good morning man kuno na kay Bobby Villaran diwa mayong aga man. Sa kay
0: aga.
2: Sir Jelwin. Mayong aga, bula naman ko sa Tigkiriwi. Nagpumatik sa kuno subong sa iya radyo sa XFM Radio. Thank you so much. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Sir Alberto Norbing Loreno dira sa May Talisay City Zone 15. Mayong aga man dira sa inyo sa Talisay City na mga kaingod ni Katropa Michlipa. Good morning. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga. Happy birthday ko nung kay Yeksim Alvarez Katahay kag sa mga taga Purok Paho o kon Paho sa Barangay Dulao Bago City. Good morning sa inyo. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Good morning mga katropa.
0: Salamat gid nga madamo mga katropa. Well, magasunod na ang programa nga Bullseye Sunday Edition. Kaupod naman si katropang
2: Erwin Salinas.
0: Apo naman yan, ito natupo natin ang balita mga katropa, siningaga para sa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold.
2: Sang Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Softgel Capsule.
2: Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang aton nga Vision X Plus.
2: Aton nga Turbo.
0: Ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Aton nga Santone Gold Herbal Tea.
0: Ang Cess the Pain.
2: Aton nga Santone Plus Herbal Oil.
0: Of course, Santone Plus Herbal Soap.
2: Aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Iadsese.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
1: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santone Plus Gold.
5: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
9: Si Michelle Nagali.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko ngayon sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen da kong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
0: The secret of health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Santon Gold live testimony.
6: Aurora Balik Sinilo Laguna, laging nga CD kahating gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
0: Samphone Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Samphone Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Samphone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Samphone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Samphone Plus Coffee ka na. Samphone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
1: Ay, nanyang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
3: Ay...
4: Pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, blam,
0: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply...
2: May how, kita, pa?
0: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Dibo!
0: FM 103.9.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: trupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Summer.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: Sansom Plus Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag system pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag system pain,
2: pangkarang pain,
4: fast and safe.
2: System pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa! Extra!

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa itong mga suki at pamati. Welcome to sa Bullseye diri sa XFM Sunday mga katropa. Petsa 2 na para sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa aton palatuntunan, pila ka mga headlines, pila ka mga balita, aton tutukan sumong sa aton nga pagpakaragad mga katropa. Ari mga katropa na Kastilyana, mangin isa sa mga dumping sites sang mga basura sang walo ka mga LGUs diri kuno sa Negros Occidental. Pila ka mga grupo residente sang La Castellana nag-alma, may mga reservations kay pila ka mga environmental groups mga katropa ang pangduha-duha sa posible mag luntad nga mga hitabo no kag sitwasyon dira sa La Castellana. Tara karon sa pinakamalitas balita, mga informasyon, mga katropa. May isa to bala ka balita, mga katropa, nga gin-report man to. Ini ang MPBL, basketball sports, katropa, nga may representation ang Bacolod, ang team, Bacolod Mascara. Bad trip si Mayor Greg Gasataya. Kanya, lapit 8 minutos. Wala agad ka score. Alcalde nagaparwagan sang kompleto mga katropa nga investigasyon. Samtang mga katropa, pila ka mga progressive groups, gin pa ka malaot mga abihan ang status ko. Pag-hold sang 85 pesos nga saka sa sweldo dito sa Metro Manila. Daw nag-sadya ni no? Ang panindugan sang pila ka mga grupo, wala sang makabig naton wala sa makabig naton mga jurisdiction no ang korte sa pag pagpugong o panindugan nga dapat ginasettle ni siya kung may arang gidman sa complaint dito sa National Wages and Productivity Board ang pag-istoryahan ang nasambit ng mga issue mga katropa. Grabe, no? Tanaw na lang pinaka-latest development mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Pero samtang habagat magpadayon sa paghatag sang hindi naton mapaktan nga panahon mga katropa. Ulan-ulan diri sa sulod sa Bacolod. So halong-halo nga, dala ka mo sa mga payong nyo, dala ka mo sa inyong mga rain gears para hindi kita magka-problema. Bawal magkasakit subong. Naraon tayo pinaka latest na development update mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Daw sa Johnny kay ka-init sang dalagan sa politika diri sa sudad o kung sa Pilipinas. Latest development sa aton nga mabalita nasyonal. Anay Senator Bongrey Villa mga katropa naka-bail na matapos nag-apilar mga katropa sang nga makapiyan sa ini no samtang ang ombudsman naghambal sa si expected naman na muna nga may tao sa likod sila ang pamangkot sino nga tao ang ara sa likod. Hey. Uloy suriyahan na ito karon mga katropa ang Pakselika kay damo sa mga alma Japon, damo sa mga istorya ang utsinin niya ginakabig na itong problema nga ihatag sang Pakselika nga mag-siphon sang aton nga natural resources kuno no sa paghimo sa mga chips ngini nga mangin materials para pag himo sang ukon pag patigayon sang establisar sang AI hub diri sa Pungsod, Pilipinas. Tanawang tama na karon pinaka mga latest kaya mga katropa balik-balik kanta ang unlimited grab gali dito sa EB Magalona ho terribly no ambot lang ko nakakanto kamo to every Saturday unlimited ko no Just make sure mga katropa, nakainom ka sa imo bulong sa high blood. Kaya base bla mag ano ka, base magugulpihan ka. Pag tumaas, tumibuo kang imo blood pressure. Ka magka problema ka, atakihon ka to. Base nagkakaon ka lang, di ka nakabatsyag sa bibig mo. Pero kinahanglan ta mga katropa, pabuloy ka na aton nga mga ano, mga kauturan nga nakasalalay man ang ilang livelihood sa mga blue swimming crabs sa ibi magano na matapos nga naghatag sa mandato ang Estados Unidos nga iban anay no ang pag-import sang ukod pag-export sang ining mga blue swimming crabs diri sa Negros Occidental bangod sang mga proseso na gusto may buluan sang US katropa kung paano ginadakop paano ginakuha ang mga blue swimming crab sa mga lugar mga katropa hambal sang alcalde sang ano sang IB Bagalona hambal nila at, ano na nang mabulig-buligan na ni no ang aton nga mga kauturan no nga nagasuprer sang problema. Ang may ara na kung isa ka mga processing plant mga katropa sa blue swimming crab nga ano kuno mo nga amat-amat na gasira. May mga kautura na kita nga nawadaan sa trabaho so ang ginahimo sa local government nagahimo pamaagi para mabuligan ini mga residente sang IB Magalona nga naka naga ano naga sandig man lang sa ila pakalubuyan sa blue swimming crab mga katropa. Sorry hanta ra karos pa pagkaragta diri sa aton palatuturan. In the meantime mga katropa, oras naton 7:28 chekonta ang aton nga mga lawas ha. Aton nga ikaayong lawas kun okay pa no nami pa sold pa bla no. Okay, Pabla. Okay ba tayo dyan? Bawal makasakit, no? Nagbago-bagong aton nga panahon. Nagbago-bagong aton nga tawag sini. Aton nga mga ano? Aton nga lawas. Mga katropa, nagbago-bagong panahon ta. Apektado lawas ta. Sipon, ubo, kag trangkaso, malimit nga nagkatabo. No, mabatsagan ta mga katropa ini nya isa sa mga ginaindian ta no sang isa sa mga ginadepensahan ta mga katropa ikaw lawas na to no. Anyway, ti may mga produkto ng Yes to Health Incorporated mga katropa. Amo ni ang premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa. Nga aton man nga mangin salandigan no sa pagbabakot sa aton ni kayong lawas kag panami sa aton kondisyon mga katropa. Premium D3 ang aton nga sunlight vitamin nga ara na karon sa soft gel capsule pinaagi sa premium D3. May ara sa virgin coconut oil kag malunggay oil, all extracted natural vitamins halin sa malunggay kag sa una nga puga sang lubig no ang virgin coconut oil mga katropa no dako ni sang bulig para magbago sa mga infection sa lawas naton. Dako ang bulig para magpanami sa aton kondisyon nagbibigay boses ari mga katropa. Isa pa no ang aton nga premium o kun Santon Plus Gold kompleto man sa mga vitamins minerals mga katropa. Kung ikaw diabetic na, ikaw high blood na, ikaw may mga bukol-bukol sa lawas ninyo no? Ikaw bala ng dali ka pigaw no? Dali ka tapdan sa mga masakit mga katropa. Well, amo na yung sabat sa aton nga ginahambal sa inyo. Ang pag-inom sa Santon Plus Gold mga katropa nagabulig sa pagpasanyog sa aton nga resistensya kontra sa mga masakit, mga viral diseases kag iban pa. Dako ang bulig sini. Okay? So kinahanglan ta lang i-maintain para mabuligan lawas ta nga hindi ta magmasakit. Kung kisa sa mga pagpangabuhi ta gareklamo ka dugay-dugay gilain pamatsyag ko wow. Kadamo sa mga nagakalat nagaka once nga may ara sang uso sip-on ka man. Kun uso ubo, nakik uso ka man, nagaubo-ubo ka man, di ba? maybe amo na ni siya mga katropang ginahambal nga ang imong immunity pigaw, no, nubo. So dali ka ma-infect kay virus mo, no, ang galaton sa aton once ubo trangkaso kag iban pa ano man imo nang tawag sini
1: morasyon
0: ubo man imo virus mo nimo, no. So kinahanglan ta pabakuron lang ato ni immunity, no. So amo ning ginahambal na ato mga katropa Santon Plus Gold. Kompleto, may ara sa mangosteen, ang palaya, manunggay, garlic, spirulina nga ginahalinan sang mga suplemento nga kinahanglan sa lawas naton. Subong sa adlaw-adlaw ta, hindi na naton masaligan ang aton nga ginakaon. Tungod way ta kabalo, basi may ara na sang mga ano, may ara na sa mga chemicals, basi may ara na sa mga malain nga lakot dira mga katropa, hindi namin sa lawas ta. Plus ang pagkaon ta sa mga highly chemical-based nga mga pagkaon. Mga junk food, soft drinks, no? May hilig pa ta kung kisa mag-fast food chain, no? Ti ang asin, tiriblida, kaga mga preservative sa mga pagkaon, amo naghatag sa aton sang gamutan sa aton salang-alang sa aton nga pag pangabuhi, mga katropa. So, ano lang, no? Siguro moderate lang no nga pag ano pag kaon sa mga pagkaon nga namit, pero damo sa mga preservatives, no. So amo na nga aton nga ginahambal ang sa inyo mga katropa, buligan talang lawas ta ambal nila ko, no. We're just a caretaker of this body. Why ta sang lain himuon, hindi pwede bisuhan, hindi butangan, hindi tapag ilublob sa mga hindi maayog nga mga pagkaon, bisyo kag kun ano pa, no. Amo ning aton, amo ning pinakagrasya kuno mo maginhatag sa aton kabuhi, mga katropa. All right, so dapat tipigan ta na sa para makumpleto ang aton nga ultimate trio, mga katropa. Pwede kita mag-inom pagid sang vitamin C. Ang vitamin C, mga katropa, nga nagapadasig sang absorption dala sa mga vitamins ta sa lawas. Okay, kinahanglan ta na nga anon, kinahanglan ta imintinahon, kinahanglan ta kaunon, kinahanglan ta himuon ang pamaagi, mga katropa, para at least magamit naton, ma-take advantage ta ang mga vitamins rin sa Premium D3 kag sa Santon Plus Gold. Kinahanglan maproseso sang lawas ta. Karon, kung hindi na sa maproseso, mangin wala pulos mo na sa Japon. What for nga nag-supplement ka, no? So kinahanglan ta vitamin C. That's why incompleto gina mga katropa sa aton mga doktor nga mahatag sa inyo insakto nga kombinasyon, bra. Paano, anong i-proseso sang lawas ta kung puro mga chemical toxin ang ara sa mga pagkaon ta? Siyempre, amo man na sa ang mga toxin o toxic man to, kung toxin man to, no? Ang mga chemicals man to, i-proseso niya. Anong resulta? Tingala ka, dasig na ang ang aging mo. No? Dasig ka matapdan sa mga masakit. No? Kaya wala sa sang insakto ng mga nutrients mo. Wala supplementong insakto. Kaya ginaproseso lawas na to. Kinahanglan sa lawas na to sa dadlaw. And that's why, mga katropa, importante nga mag-inom kita sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, alkaline-based, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, wala sang lain sa pamatsyagan, kag sa sulok-sulok ta, swabi lang. Okay? Amo na ang Santon Vitamin C, mga katropa, at natlo. So, dapat na pag-git na sa aton nga paminsaron ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. One is ang aton Premium D3, ikanawa ang aton Santon Plus Gold, ang ato ang ikatatlo mo ng Santon Vitamin C, mga katropa. Para sa pagbabakod sa ato nilawas, ha? Ultimate Trio. Babakal yun eh sa pinaka mga drugstores malapit sa inyo mga lugar, mga katropa. Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, ang Santon Gold Capsule, mga katropa. May mga kapi pa ta. Mabakal nyo na sa Mercury Drugstores, sa South Star Drugs, sa TGP, kag Generica Drugstores Nationwide. Or pwede nyo manamabakal mga katropa dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Kadtula ka muna kag mag explore sa aton nga mga produkto sa Yes to Health mga abyan. So welcome sa palatuntunan Bullseye. It's Sunday sa number naton. Kaupot naton sa technical side mga katropa, katropang Judy Rivilegano. Ako naman sa katropang Winselinas, update kita sa pagtalakay sa mga impormasyon, mga balita, kag mga topiko, dapat pag-istoryahan. Talamit lang mga tun, barangay elections, mga katropa. Ambal naton, kung kisa ginapalisa patabla, kung kisa ginapalingin pabla ulota. Nga, imagine mga katropa, sumong mga panahon, sako na nga itong kongreso, sako na ang senado ta. And malapit sa malapit, hindi na matatapan pa ang dugang nga mga hagna posible para i-extend ang aton nga barangay nga SK elections. And that will happen mga katorpa on November 2, no? Nakaschedule na ang aton COMELEC, nagpanghanda na sa mismo preparasyon, no? Now, kung may ara pa mga hagna nga mag-postpone sila mga katorpa, it requires isang proposal, no? Pero what have you, na ara na, na budgeta na, na extend na, no, ang aton nga barangay ni SK elections, ma-extend paliwat, no, kay imposible na maguro, no? Di galaw-galaw na mga opisyalistas gobyerno, pangita na sa mga alay nga kapitan nila, gusto nila para ugunda sa mga barangay. Kay para magamit man nila sa ila eleksyon, so hindi. But give and take nila na ako mo, no? Sige, kung eleksyon gani, grabe man ilang kuhit sa mun. Do halos presyoron ka lang. Pero kung mangayo ka gani sa mga proyekto mo, medyo madugay-dugay. Medyo damo pa kuskus maringkos. Pero kung sila na mangayo gani, suporta, no? Do halos pa lang katuan kanila sa inyo balay.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Kabay pa mga katropa, sa sinang eleksyon, mapili tan sakto nga mga kandidato ta. Ang aton man lang inspirasyon, amuni ang grabe nga korupsyon nga nagaluntad sa aton pungsod, nga hindi mapunggan damo sa mga official tas gobyerno. Kung na mo madyapon paglantaw ta na, nga di may utang na loob sa mga politiko, mga katropa, then hindi ta makabuto sa insakto. Kung nagalantaw ta nga, ang mga politiko ni amuning makabulig sa aton pagpasanyog sa aton nga kabuhi mga katropa, then nagsala ka. Kung ano man nga pag himakas mo, ano man nga imo ginahimo para sa imo nga kaugalingon, para magsanyog pangabuhi mo, ikaw na iya. Hindi na tungkol sa mga politiko ginasandigan nyo. Maybe politiko para sa politika, para sa politika para sa mga politiko. Pero ang politika, kung ikaw butante, mga katropa, politika lang na sa pangabuhian mo, lain naman na sa. Kung mabuto ta, tungod na nakita ta nga daw may utang na loob kita mga katropa, then we are not pushing for a change, no? A true change, mga katropa, sa aton nga gobyerno. If nagbuto ka because may kwarta, gamahatag sa imo, kaga ang imong paminsaron nga ti balos mani sa mga politiko kay sa panahon nga nagapungko sila, grabe man kurakot nila kagang kwarta nga naging kurakot nila, pero ginbuto mo bao abal mo makabalos man kuha kay at least sila naman mahinyo sa kundi, no? Ti mapapresyo ka, no? Kapin pa kung lagko pamilya mo, papresyo kay okay, para daw nami man ang imong daw nami man ang imong ganar. Pero huwag kakabalo, no? Ang inikwarta mga katropa, pangitaon man Japon sa mga politiko nga nagapungko sa posisyon. Pangitaon man na Japon nila sa mga proyekto kag-korupsyon, pangurap sa gobyerno. So kung amo na sang aton mindset mga katropa, then medyo malawig-lawig pa rin awayon ta. Ano na siya eh? Na Dres Pilipinas mga katropa, daw hungod pala nga, you know, ang basic services should improve, no? And all of these politicians, mga katropa, kabalo man sini, nakaigindi man sila nga kinanglan ang nagpapigado sa tao, amo na ingpalpak ng mga servisyo sa gobyerno mo, no? Basic services. Kay subong niya, mahal na ng mga Insect Services, mga katropa, subong. Ti, kun magnami na sa maribantar ang kabuhi sa tao, manami ang sitwasyon sa tao. Kung madami na ang sitwasyon sa tao, hindi na sa mga independent sa mga politiko na sa panahon sa eleksyon. Nga wala na some point to buy out votes para sa politiko, no? And kung nagnami na ang pakabuhi sa tao, mga katropa, they are more capable to voice out, no? Because wala na nakasalalay ang ilang kaldero sa mga politiko mo. So, eventually, ang tao, ang mga politiko, they have to defend themselves, no? Anan nila, depensahan nila, kung galingon nila sa mga critics, sa mga posibly pagtingob sa pumuruyo, mga katropa. Subong, no? They're trying to just make the living so costly so that poverty, maintain in poverty, and during election times of their, ilang bersyon sa politika, mabakal nila ang gusto nila, mga katropa, no? No? Gina-utilize lang, gina-take advantage ang sitwasyon sa kapigruhon sa pumuruyo, mga katropa, para sa buto. Hindi pwede nga magtaas ang middle classes, mga katropa. Hindi pwede nga magdamo ang mga middle classes. Why? Kay ang ini nga mga grupo sa aton nga kunara na sa structure sa aton nga pyramid ba na, mga katropa, that's the bottom 13. Hindi pwede magtaas ina ang numero sa mga katropa, no? Kay ini nga mga middle classes, hindi ni mag-deliver boto para sa ila. Ang ako paglantaw, ako na opinion, ang kapigiruhon dapat ma-retain siya so that ang mga politiko ngani may ara sang oportunidad nga botoho nga kwaon, no? Ang mas madamo nga mga butante, nga mga pigado, mga katropa, kay para magamit nila sa politika. And that how it goes. Oras natin, 7:44, mga katropa. Let's take a break. Balikan ito, mga balita. Kag pila ka mga balita sa patrol, no? Pagkatapos sa mga panumdo, mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain, a
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tumig sa lawad na ko pagbiyahe ang Sestapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sestapain.
12: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
12: sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Further,
19: nag-atras ang public opinion
17: objective.
19: Prangka,
17: kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pasalayan.
17: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katropa, 7:47 sa pagpangalakad na sa atong platong 293 sa Bullseye. Marahin kita kamong gabamati sa XFM. Ang atong pagpangalakad mga katropa, live kita mga kitaan sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And ang atong nga page mga katropa sa Kabankalan, no? XFM Kabankalan.
17: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Ang unta ang pinaka mga latest update sa patrol. Kay may pinaka latest naman kita development sa mga balita mga abyan nga personal grudge kinarantaw sa motibo sa pagtiro patay sa isa kalalaki sa Banwa sang La Castellana. Ang pinatsanay kung kisabo terrible man. Subong, I don't know kung may ara na assessment katun nga mga kapulisan, mga katropa sa 8-4-5. Tapos nga suprayer naman kita sa ining terribleng crisis sa ato ekonomiya at this point of time. No, hala, tapunta lang. No, pinakwaring test update. No, Ari Cruz Patrol, paunta si katropang Franz Andrew Burgos.
20: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, mayang aga.
21: Katropang Irvine, nagagawa sa investigation sa La Castellana PNP ng personal ang motibo sa nasambiting insidente ng pagpanglutang dito mismo sa may barangay Sagaang, no?
0: Uh-huh.
21: Panwa sa La Castellana.
0: Uh-huh.
21: Matapos, katropang Irvine, involbado din isa ka lalaki.
0: Uh-huh.
21: Na nag-edad ni isang 30 anyos.
0: Uh-huh.
21: Naging kilala ni kay alias Ipil.
0: Uh-huh.
21: Katropang Irvin. So nagkuha na kita sa dugang ng mga detalye sa La Castellana PNP.
0: Uh-huh.
21: Para sa ongoing ng investigation angot ni sa pagpatay sa nasambit niya persona.
0: Uh-huh.
21: Dito sa Sienda San Jose, no, sa barangay Sagaang sa La Castellana.
0: Uh-huh.
21: So katropang Irvin, kay ang ining investigation nagagawa diri nga sang gap isang Hulyo 29.
0: Mhm.
21: Ginaligar nga may bangkay ni nga nakita sa lugar, no? Kay sa information nga gipagwa sang kapulisan sang La Castellana, ang lulo ni kuno sang biktima katropa Irvin nakapugtaw sang gabi.
0: Mhm.
21: Kay bangod nga ang iya ni nga apo ang way na sa balay sini, no?
0: Oho. Uh-huh.
21: So, gipangitay na gilantaw yan eh, kung posible kung din pagiging binagad to.
0: Uh-huh.
21: Kasi katropang Irvin, nakita niya gini, malapit pera sa Nampangan, Manila, ang biktima nga nagahamyango na, nagtiwala ginisang kabuhi katropang Irvin.
0: Uh-huh.
21: So, may natalupang ganito na sa lawas ang sining 30 anyos ka biktima,
0: uh-huh,
21: ang pilas sa lain-lain na parte sa lawas sa sini, nga ginapasiyan tugas ng pagsiro.
0: Mm-hmm.
21: So do may visible ni nga gunshot wound na biktima ka Tropa Irvin sa iya ning sa iya ning guya.
0: Mm-hmm.
21: Sa iya ning pagtang sa ilong kag sa yes no sa iya ning natuo nga ba nga what nga guya. Metro Pan-Armino. So ginahinining kagin na bisigaran sa kapulisan kagin padulungan ng lugar kagin dito nakuha at parway ng apat ni ka mga wala na tumod mga kalibre sa karmas lutang o kung ba na ang na-recover no? Nakapard bullet Metro Pan-Armino kagin si Duan ka mga deformed slugs sa nga na-identified caliber sang armas nga ginggamit pero sa biktima. So ang information diri sa karon Metro Pan-Armino ang pinakalatest ng gid nga investigasyon sa Lakasilya na PNP is may ara sila sa person of interest no. Ginabuluman ta hindi man dela lubo sa duwa ang sambit ng mga posible individual ngara sa likod sa incident kay wala labot to sa pagkita sang lolo sa biktima sa kain tangan si ganing apo. Nagpakigangot pag ining kapulisan sa lugar, malapit din sa natabuhan sa krimen, kasi may aragin si Tropa Arvin niya nakabate ng mga residente din sa lilupok.
0: Oo.
21: Though hindi magbubo sa apat ang lupok na nabatian, kay gusto to tani ko nalang tawon sa isa ka residente din malapit sa lugar, pero galing tinbangon sa kabalaka, balakang kadlo.
0: Oo.
21: Iway nalang sa nagpursige nga nalang tawon tong lugar. O kung napadulungan kagala taon to kung ano to ang ginalinan sa ginupo. So, teka to Parwin, amo na to gali, ang nasambit ni nga mga suspect, intiro patay na to ang biktima sa makapila ka beses. No? So, balikan to tong person of interest. Katro Parwin, bangod nga may ara naman sa posible nga nakatag sa duga pangaritalye sa nasambit ni nga krimen nga natabo dito sa banwa sa nga lakas nila na katropang Erwin. No? So, ginalantaw din eh nga do personal
0: grudge
21: ang motibo sa krimen.
0: Kay
21: ginpamangkot tamani ang investigasyon sa lakas nila na katropang Erwin kung ano gindi kadalong ng personal basta hindi lang gindi nila makapagin ang full details ang mo sa sinasinin. Pero katropang Erwin personal ang motibo. Pero ang biktima ano ginibing sala sa biktima no?
0: Gani,
21: wala man ito ng records barangay kag wala man iniko ng record sa kapulisan. So ang report lang ginibing background sa biktima hindi man siya katropang Erwin tagadira mo. Residente ni siya katropang Erwin sa siyudad sa Bago. Pagasipyo kalatkat barangay doon, Jorge. Araneta, dira sa siyudad sa Bago, ni nag-a-star yung biktima. At padulong na siya galing sa iyang lulo sa lugar sa barangay Sag-ang. For almost a week na siya kung nadira katropang Erwin nag-atiner. Kahit doon nag-apangita sa trabaho, kahit nag-abulig-bulig man sa iyang lulo. So, amo pa ni sa karon ginano pa, ginalantaw din kay Tropa Erwin kung ano gininok talong ang motibo sa krimen kahit personal mo. No? So, damo ang gulo nga magsiling kita personal katropang Erwin. So, tiyan mo ni Subong ang pinakaulihin na ito. Doon niya nakuha nga information na nag-gather from Lakasilya na PNP sa sining nga insidente sa karoon katropang Erwin.
0: Grabe ba? Halini sa Don Jorge sa Bago katropang France. Nag-tiner mga isa ka semana dire sa La Castellana sa lolo niya pagkatapos nagluntad ni ang paglutang sa iya. Pero gatiner gini sa Bago City katropang France.
21: Yes, doon masabi man ito kung ano yung nagkakanto, gito na katropang Erwin sa parangay Sag-ang bala.
0: Oo, kay ti, doka?
21: Sa iya nga lulo, no? Kay siguro, bulig man doon sa uma bala kay, wala, siguro braman na katropang Erwin na, yung nagkakanto sa, ano, sa kay lulo, yago yung magbulig man siguro sa uma. So, tiya mo ni Subong ang, ano ba nila, no? Kinakatingalab na. Pero katropang Erwin, ang ginado naman eh, kasi kaso naman ang kaso. Kahit pag tipo na lang isang nagkakaigo kay nga mga ebidensya para ma-file naman yung kaso back up sa mga persons of interest na tiyan mo ni ang posible ganyan sa likod ng krimen katropang Erwin.
0: Kaya mo itong tingaraan ko siguro kung katiner sa Bago nga ang makakita sa sang may madumot sa iyada unless ang pamilya. Or since nga ti gabalik-balik na sa base o itakabalobla, may ara sa mga kontrada, base may ara nagdumot sa iya, or nanong ka man sitwasyon?
21: Sa posibleng nakatropa Erwin, no? Kahit May mga ano lang kita kaning detalye lang kita nga nabaton nga which is the ano man lang ginapangabalan sa pulis.
13: Oo.
21: Ay tikabalan naman kita sa patigayang gining mapasakaan kaso mga persona. So aralan man ako malapit man sa iya posible nga mga nagibo man sila kuno.
0: Grabe ba? Pero sige lang, so personal grudge ka katapang France. Ang suspect, why pa ni, so why pa sila, no? Why pa sila persons of interest?
21: May ara na katapang Irving, no? May POIs na sila.
0: Oo.
21: So, kaya mo lang din na, wala lang din into details man sa kato ni nga nakuhaan sa information. Angot sa mga POIs ni katapang Irving, no? So, pag-ayong paningilang pag-tipos ang restante, pag-ibig mga dokumento para mapasakanan ni sa kaso ang mga aras sa likod si Nika Tropa Irwin.
0: Oo, grabe. May pamahatag ng hustisya sa biktima, Katropa Irwin. Ang pinatsanay daan, grabe man, no? Dito may mga armas sa mga tao to?
21: Duhay man ako ng Katropa Irwin kontra.
0: Eto,
21: may mga ganito. Di pa man ko, taman mo ko na records barangay, so pwede wala man ako, no?
0: Oo.
21: Kahit in the first place, Katropa Irwin, hindi man ako nugid bala residente sa barangay sa Daang. Residente, gini siya sa barangay doon, Herrera, neta, sa syudad sa Bago.
0: Oo, basta in Salaan? Ano?
21: Pero, amo na yung ako nga, no, Katropa Irwin, but nag-a-party man kita.
0: Oo.
21: Nga, basi, ano ah, mga malapit lang na siya na. Ang nag-imo, sini Katropa Irwin, kiti do, may mga information lang ganyan kinog sila kita personal. Katropa Irwin, base bla... Ano, blao? Kasi mag sila kita personal, pagigug na.
0: O, pwede man. Kwarta.
21: Panimalay. Panimalay. Or pinamilya.
0: Oo. Oh, utang.
21: Oo. Oh, pwede ka naman yun. Ano, pagitabi, masiling nato. Hindi, kung ano, pagitabi ng mga bagay, na bla?
0: Oo.
21: Yung pero... Yung malibot lang nato, si personal din yung mga aspekto, Katropa Irwin, sang makabing nato motibo. O ginakating motibo sa kapulisan sa sininga krimen.
0: Oo, pero mamatay ka git para sa mga amuling mga bagay. Doka, ano no? Doka, hindi dami? Doka nabaw sa rason? Patsun mo ganyan sa tao?
21: Okay, may... Kasi ang talaga ni Kitro Farwell, may manik ko na yung kontra ang biktima mo. Kasi sa pagpamangkot ng kapulisan, sa lulo, sini, mabuot, manik ko na mabata.
0: Oo. Pwede mo lang na nga, ti, paano to sa barangayo? Patawag to sa barangayo?
21: Oo.
0: Ay.
21: Kibong Katro Farwell na, no? Kahit siga, pingwa man sa kawan ng lakas nila na PNP para may investigaran ini.
0: Oo.
21: Ang yan nasambit ni nga insidente. Yan natabo naman dito sa ilang lugar sa karoon Katropa Irwin.
0: Why ba na istorya drugs Katropang France?
21: Katropa Irwin?
0: Why isang istorya nga drugs na no?
21: Why man?
0: Oh.
21: Dahil amo gina sa mga nga ginauna pa bangkot kung nga agipatay siya kasi may records police.
0: Gani?
21: Or may previous na mga cases nga na involved na which is thing. Malantaw pala natin yung mahibo di ang ugat arason sang sininga krimen, no? But i-confirm sa atin sa kapulisan nga wala magkuno.
0: Ay. Sige lang kami pamatag justisyas ni sa biktima.
21: Yes, tama na Katropa Irwin. Kahit i-update naman na ini, kahit yung kapulisan ng gawin mo ng investigation sa sininga insidente.
0: Aha, aha.
21: Katropa Irwin, no? Muna nga, turn up the police patrol. Sa lewat na hindi ka tropang Kras Sandro Burgos, doon ang mga kukulbukol sa lawas ng Tumar sa San Tom Tasco. Yan. Para sa nagawag din niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
20: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang France, sa pinakmalitest nga update, mga katropa, sa aton nga palatuntunan. Daw ka, ano lang, kasakit lang ba na kung kisa? Magkita tanga ang sitwasyon nga may personal grudge, may tao nga sarang magpatay sa isang katawo tungod sang tungod sang init sang ulo, tungod sa kung ano nga mga isyong ginalantaw nila do hindi man kaaya-aya bla mga katropa. And we, sometimes ang importante lang mga katropa ma-realisata nga ang kabuhi ano nimo bugay ni sa aton kag wala sang konsinuman nga may ara sang otoridad para magkuha sini. Ha? May layi kita nga pwede sandigan sa paglaot sini. Ina kun ang tao may ara pa sang salig sa aton nga proseso sang hustisya para maglaot sa mga ini. Ang problema ra mga katropa kay ti kalabanan sa mga residente ta bisan ano pa kampanya sa ato malagas kapulisan may ara Japon gahupot sang armas. Ah, kung may armas ka, ang imong tendency once nga gaali katok naman utok mo, mabalos ka. Pwede man tapugulay, pwede man nga physical lang, pwede lang, pwede man nga ipaagi mo sa proseso legal. O, galing ang legal nga ginahambal ta mga katropa, grabe ang proseso tuod, no? Pwede ta mapaging sa proseso legal mo. Pero mo na gani, from the name itself, from the line itself, nga maproseso ang legal nga, nga pamaagi. And that's why it resulted sa mga nagakalatabo nga pagpatay at paghimo sang krimen. Hindi man ato ma-correct ang isa ka sala sa paghimo pagidsang sala. Pagpatay sa isa ka tawo hindi sa solusyon sa problema kag sala nga nahimo sa isig ka tawo mo. Amo ra paminsaron tatani, I hope makabulig-bulig man ang aton nga mga residente para maghatag sa mga impormasyon, mga detalyes ni sa pag-